ngasi nong maizing numit September gitang kuntaret inglisinga ni kuntaru langban gitara taruk ni panba sakap talisinga mga chama fani funipan haujik ayuki pung manga makhai ta khib galoinana kangla channel gi thoram sanduk pa hobjeri sanduk seriba medium wave meter sahum ni fudasmik ama kilohertz ani pan mar funi thoi thoram tabi ribasingbu adongi marup arke lokesna na taram no oksa bagloinana nolukna khurum jeri

Sanafige chura muruli losin khare amuwa saklonsu nauna nungsiba sanagi kusuni nganbirare navadip jagat ki mabungo Sri Krishna.

ngasigi nasom da puduna laksari tongan tongan ba sesak ba sesak pising dagi Manipuri matami sesing matang matang oina nungsa mangalom da adongi maithong thambiu adu erabadi adomna mami uwa phanglaroi asa amadi isani sabu thajaba ani si yaugdana karigumba amata pangthok yaroi mamal naidraba ofam singasi helen killer na haibiramani wafam

ang hauba. Nahagtane, uhauba. Ay, imam lang lindo, mapam kay dasat kre. Isagilay pamtak piyo, isagilay pamtak piyo. Imagilanglen, imagilanglen. Tanglen na pulang dam kay dalay bagay. Namahigin mi mahang na mugta dito lo. Soy na roy, yaro aygi itjado, thawai oibido, luktak laisi iron lungde yatta do na leram lani, soy na roy, imom na haklitra bata, namai na hinglo bagi kaidong ni. Aigi samuhak chang su loktak imada sinarage aduga aigi thawai mirel mangana kaibul imagi tampak ta kaujeng harau onduna mapugi koloi saklage ko thawai audra ba polangna lemlai chinjak oira sanu lemlai chinjak oija krasano oija krasano Imagilanglen, ima bukari hoy na sige, ima di manjare. Ha